Tatukar ako ng makan niya, wala ka kahit siya pa na spas na tanong buhay ko. Sinang wakit na nakakagbos rin, tanong wakit din, tamo na nga po ngayon. Ano rin na parang ito sa mga rin, sa tangan